Kanga lagi e tau program fafi ni fa fa lotu ai fango fango wo fa limite. Tui tal tal ligi mo tu fa wa mo li teo ke tau fi awa tu ihe ho wa hua koe ni ka hoko mai. E tu wa tu ai e tau ngai konga mahi ni polo kalamani ke tau fu matala ea. E be ke tau ngai uni o ngongo ku ko kome I tonga. Be ke ngai taimi ni maa pe ofi kei polo kalamani ni koe koe. Ke polkalama toko ni tala tala I whare a lead. Pea pe ke tau ngai hongong mo ngai whamatala whakalotu whanua pe. Hau ma ngai whanau anongo pa mo ngai tuwake. E ke mua pe oa te tau whamatala e a hefia fini. Koe ni a e tau loki fasi ke hefia fini.

Ja, vor der har jeg ikke minister mui, og der ser det ikke ola, der må jeg tage kun i professor, og tage der sådan en vakker, der behænger, og tage der et ha, så tage der et uini ma, og der må jeg tage der ha, og kau fra det tolo. Men mahino ai e ngahi pole, pe koe ngahi whengataa, e whehangahangai, pe amoe to ugo ne kau tau laki reka. Te lawe i mwena mwaha ki e mao ke he tau i api, pe koe home care needs. Ko te tau ki ngahi whamatala koe ni, ko he tau tangata koe ni o tonga matua tua, ko nau te holo ke matua tua ange. O kuei e ngahi pole, pe mga he whengataa ko pao ke nau whikoki moia, e ugo ni ki he kaha o. E whakatotolo pa koe sawea koe ni, koe ngahi whia mao ai home care. E koe home care needs, ke nau mahi noi e he kakai o e whanua. E ne mahi no e ngahi whakake koe ni o ku tupulaki, pe ku whakautotua ngahi pole. E whehangahangai, pe whekoki, pe amo e system ke mo ui, health system koe a tonga. Kawa pa mo e kakai koe ni koe a kunau toe mo ui, fuoloa Te agu tue whakaututuangi, te mo ngahi whaingataa i he teimi o nau holo i whai, o kawai a e hanau holo vai vai, pe ngahi whakautua, pe pe whaka ki he whakautua koe au i loa ka dementia, pe koe loto mā ngalo, pe ngalo ngalo. Ko te tau ki he whakatotolo, koe tau ki koe au e kautou lekeleka, o nau whakawhalala lahi a bidope i tō ngāni ke ngahi kupu pe koe ngahi mei mipa o e whāmiri ke nau whai ai tau hi koe ia. Pea ihene pehe lewa, o ku iai e ngahi whakarangatai e tō unga koe ia, ko hi koe ngahi tokonu koe o malama e hapuri anga kene whai, pea pehe ke he ngahi waa kehi, ke nau wala whai hanga he tokonu ke tau hi o e kau vai vai. Pea fwoke e kau whakatololo pe kau sawea koe ni, Ka noni ai ke whaingata koe koe lahi ai wholau ki muli. Kei ki ngā tai, koe pe fuhi ki he porokalama ngāua koe ki muli o alwai ka ai mimi ai tōu ke i ke ange i tonga. Ai au ku whakamawahe ki lema ki nau tōluia, me ngai whatungia tauhi koe nā nau mui whai ka pao nā nau ke i tonga ni. Ai koe tahai au ngai pōre u whikoki, pe mwai si mau tauhi i api. Fuhi ki hiri pōti ai sāwea. Tō koni, ai whakatotoro, puka sawea koni, ka no tāna ke whanga, ai ngai whakamatala. Ai a malama ke ngāwe, ki he potu ngāwe mo ui, i hono ana laiso. Ai ngai whonga, ai malama ke langha ke ai, ai tauhi ko ia, ai ngai whi maupue, ai kau tauhi i api. I mene ia fuwa wao, niai hamata apure, na e whakailo ia me eni he kamata anga e wikeni, i he mao pe mo e mahafu fo i mahafu e hiwa ngiau hiwa walu pe a iwa wa ueni pe a udoni e whaka mao koe konga hono tau tea e malu i tau e ua pe a koe mahine e ono tene ngā wei ne e be ngai uhinga ke pou pou iai e holo ke hono tau tea kuhi koe gea hano le kōti ki mua Pe kai ke ngā tai nāne pōpōpū e motokoni ke ngāhi whakaik ek, ngāhi whakatolo nei whai he kau polisi. Pe a koe ne toki fōfua hāi ni hano le kōti. Pe he teimi i tatawe nei pē e whakamaulahi koe taha e palo pare maheni. Ko pāu pē ke hi whake ha tau tea ma mawha whe unga. Ke mahino ke he society ai kovi pa moe nunua. E hia matea koe nāne whakahoko. E ka pau e i kai e si si lewa e ngahi mea ke ne hanga o whaka si si pe mō teke e ka kai ke ua tena o whaka mamao pe me whai ngahi a koe ni ko hi koe mamawha whahenga tau tea e hili whaka teke nau tolo. Ko e aina hili whaki pe e tau tea ngā po pula e mai nā ono ka e tolo i lewa hono teo e ngā i he tau e ua pe ka pau i e mono pe mono ngahi tōkonga ke ne ngā lelei Te ka pau tēne mau mau i pe whai ha toi hia matea e tautea ki e hia ko ia toi whakamu ui pe mui tautea ko ni e tau toloi mai pe koe suspended sentence. Ka ke, na e mahino pe e iloi e he kuri whakatotolo o mamahalo ai ai kau polisi o tuunga e nau taofi
ai puha koe nei whaawai, ai ngāhi koloa koe nei utamai me Amerika o mauai e ngai maafu koe ni nei hua, tai iai pia mo whakailoa ke sio tonu pe ke mea koe nei mau. Tolo nei poka ki nau tolo hiki te kinti pe whakailo ke ngahia whakaua ki pia mo hu mai o e whaita o konata. Ko te rau ke kongongo koe ni, koe tokotolu koe ni, koe whesine tau tolu ono pe mei halalewa, pia moe matahapule tau ono walu, moe matahapule taha tau whanima, whakatau ose o ngō tangata koe ni pia mei vai ni. Tokotolu koe ni, nae poka ki nau tolu, i he whauwhau kā ki humai a he whaitau kona tapu, pia koe whesine tau tolu ono koe ni, okto e moe ne tikite hia a nai e ua make, okta ana ki atu ki heni. Tūrutonga e whakatotolo koe ni, ne pukia e he kau polisi, ai whaitoko na tapu koe ia koe mifen feramin, whiunga hano lahi pia moe kalam e wā noa, whakataha moe ngai mea ngāua, ki hono ngāua ea ki o e whaitoko kona tapu. Ok, ki hoko katu pēne ai whakatotolo ai kau polisi. Thank

Wiki ko sipa mo wiki atu na fai ki tala tala noa whika ki me mea koe nuku ilo o ko return migration pe koe te whoki ki api. Pea nā ku oha ke ai tala noa ki he whewhini ko Kalio Lebanoni e ta uene taha whitu ene mamahe pe koe kene kei whakamau mao ai whia whoki ko hono whamiri o ko nā kei nofo Lebanoni kana e hau ia i hene kei tau taha whitu. Pea Māori, pea e mua whānau e toko nima. Pea kune misi au pito a hono whāmili, a ne mātu a mua ngai kupu e whāmili. Pea kohono Māori ne e whāere e pe a heni, mele pa noni pe. Pea una uloto kotoa pe, pea mua whānau kenau whoki ki le pa noni. Whiwhia lai taha e whiwhine ko hi ke whoke ai na whanau o wa usia tonu ai tō o ngā mōui ai mi kāinga mō ki tau tōlu tōnga ai nofo whakatoko lahi, whakawhamiri ka kiha taimi o ngō i tue noa kai mea o whema o ku kōre atu ki he kāinga whainga whakaukau pehe. Ko uhinga e hana oha ke whae tala tala noa kei, o kia iho tau ngāhi kupu tonga, ku nau whoki. E, ko en ihe ku nau whoki pē te whoki mai. Ko en ihe ku nau whoki ihe ngāhi whatongi a hange ko en ihe ku whoki o tō kāwa, pe ko hea whainga ki ngā aue. Kana kulawe ihe wike ku o si ke mea ku kulau ku fusi mo e teke. Ihe whihiki taki hiki whanua. Pea e toko lahi koe uike tuunga nou nou e kere kere, pea si si i e ngāhi ngā ue anga, pea toi lahi ange whainga Māori e ako i muri, ki hange ku teke mai e ki nau tolu, ai ni ihi mei tonga koe ngai uhinga koe e koe keha nau api, te keha nau ngā ue, pea teke mai na tole tuunga koe a o hangi a ko fusi mai le vai e ngai whanua o hangi koe ni ko New Zealand, ko Amerika, pe ko Hawaii. Ko hi ko ngai tala noa mo oni pe i kai. Ka ko mahui ko e nau whanongo o ku lahi ange a whenga Māori e ke mao ngā we. Maalo ngā nge tu unga e mo ui whenga Māori e ke hea ko ngai uhinga pehe. Ai e i he whekau ake a iwi teke mei tonga mo iwi fusi atu mei muri ni kui e ire wai toko lahi o e ngāhi o e kakaitonga kuna huiki whanua mai rewa. Pea, ia ire wai tohe ni ihia ose ngai tau lahia kuna uto e whoki pe ukei whakaukau ke whoki. Pea, ko uhinga rewa ia e talatala noa koe ni kia kalia o mano whamiri whanau e toko nima. E, mahino kei whoofo o pehanga ukei whiwhia e whanau. Ka ka pau e iha fo i pomo e pā ofu a te whetu una una fwai ko tu e ku malere a mea whia no fwai a i le pano ni una whia fwaki mai. He ilo. Ka ka kui ngangu ko e mea whaka fwai tui tui pe u whakatau tai whito pe e ke ngai tukunga whakatau taha. O kika ki tatau a tukunga whakatau taha o e whaka fwai tui tui ko e ku nau fwaki. Hange pe koe koe tau tolu koe ni whaka fwaki tonga. Koe tai mi lahi koe aluko ki tonga koe ni osipe ki se niti ong te mao o si fie foki mai ki ta. Koe tai mi e ia taha. Ka pauna malawa o toho pe a e te ki wahe mehe sentaringi ka te nofo i tonga pe koe nofo i le panoni pe koe fe ia. O ko tui e toko lahi e kakai tonga ta tot fisi ke holo hifo. Nau fie foki nau tolu ki tonga. Ko te mea taha na aku lawe ki ai, ai mea koe ku hanga utuku ai si e taimi. Mea e ni ihi koe nau toi foki mai, hanga koe ku tae lata, hanga koe ku tae oli. Na wātu nau tolu, koe kakai koe na nau manatu na nau tutupu whakataha ke ke toko lahi aku nau pe uku mate atu e ni ihi pe ku o hiki atu pe koe. Ngai uinga ke ke. Ku kehe ai ātaka i ia. E, takitaha whi mo e kina i ne whanki i ngā oe. Pea ku hongo i lewa he whahinga koe ne whoki he whahinga uhinga pehe hange ku kau ai manatu koe ke fo i au sia koe he taimi nai mawahi ai whoki atu e nio koe ke tue mau pe koe tu unga tatau e au sia koe ia
on au te pensange pe ke na te foki mai te kanonia o se vaheia na fu foki mai na to ka ga pe ni he na no fo he na ki sange foki ngai fenga mari e ngai me ke ke hitonga ko ma wanga pa nga hange ko ngai tala no mo ngai fo ma tala ma mai ki fo ma ke di be heto mu a ko ki ngo o pe ko fe a pe ko ha fo hange o ki to ngo fo ngai ke he a pe mo ngai ta u lai ki mo ni fi fo ma ke di ko te fa mai be ki ma ke di tala ma ho i tonga ta puia ka ko hinga fo ma tala ko ni o gulahi angai uni mea ke te whakau kau whakalelei mo se seo whakalelei o paipe mo hiki mo foki o te ke ai ha hano whakau kau angai u mea koe ni pe hangi koe gulawe koe ni koe nau o mai koe kia ha nau api pe koe foki atu efefe e nau mawanga mo ui ka pau koe kia ha nau paanga ke nau foki mo ia pe ka pau o kia i ai ko ha no folo pe o se pa na ko ya pa na fo ga ke te foki mai bien i un no foki ko no wo ki tonga ke ni o se pe ko tem ko nga tai ai ba he ya un no foki mai na tolka le ba ke lava te foki fra fo ki te ki lo lo pa na te ho ko tu ai foki ki tonga ki no foi mai u hinga ke ke ko u hinga be ko fo ma ta la ku ya ke ogu mau inga ke whakakau kau e ngai uni mea ko ia. Ka tahe mea nau, toko ngau ke he whamiri ko no kāli o whānau e toko fitu, e toko nima. Lai taha uta utaha fitu. E mahino ko kāli o whakate fito i he ko ia ne o siai a ene a o sia. Ko ene mātua o ku ke i lepa noni. Ko ia o ku viritaki koe ke whai e foki. O kui kai koe whānau. Nei o ka pau o kui veke veke alu e whānau ko hi beku teke na wau. Maha ui ana whaam ke na wō o whi loa ki pia moe whangakui moe kai ngā. Ki i nofo hi fo wau ki au sia to o ngā mo ui ai. Ka koe hāho no loa e toki mahino peia kwa ki lava e hataha i hatala he taimin. Tēnā wō o whaifu i au sia maha nāha ni ihia tēnā usā i ai pa nau whi e nofo pe. Mana ya ni hia e na ki fe pakia mo na to nga mo ui ko na na wa nga i a seria ni pe sanga na lo ke na foki mai ko te me ta foki ko hi ko family ka pa ole vete na wo o mo vete vete pe he e ia e fa ka ka ni ko alu ka fe fe ko family sang pe ke ma no fo pe pe ko ne ka pa ku ya ya nga tu ku nga ya ole pa noni no lo to no lo ke na mo wa he ka pa fai ha fa pa po mo fe tu ai ko ta ha yang ai me a el riu ai ko ke ka wen ai me be e fa ka ko ko e fo ki to nga ko ke fa ha po mo be ko ha fa na be ka he te im ta u be ko tu ku nga ko e o mo u na te anga ai he ni fo ta u ke mo u ti te anga ai ha te fo ko ta ha yang ai me e fa ka ko ko me te a wen i u na fe fo ki be pea koe whakaoka ue, ka koe ku whamiri o koe ni koe whana ue ni mo e whakamaka puna o nau i heni. Hange o ku toi whakatae la tae ke na fuu mawa he fuoloa. Ke he, manti koe uhinga e whoki ki api koe ni koe whoki whakatae mi loloa. O ke kei koe alu hori tei pe ki tonga pe whoki mai. Ke ke kaui he whakaoka koe ni. Ka e kau ai alu hori tei, kena wau sia kua, kena utoi sia wangi, pe eku whewe tūkunga kua, mo e taimi kua, nā nā ulua ki iai, pa nā utoki mawahe mai. Kake whaampe e mau inga, e ngai uni mea kua ni i hono oha ke, koe hāho o mea e whai ka pau te ke whoki. O ki ai ha api te ke awhi alu o ngou e ai, ka pau o te ke lava o ngou, koe hāo hota o motua whewe, ho whamili whanau mo e whakamau kapona. Katoa ngai me ea ko ia o ku mau inga e ke kau iha no whakau kau i. Ko ta hai fōke mea o ku ia ia manatu me lia ki tonga ko e ka ki tawa tāena ko e ka pau ko e ngōua ko e te mohe pēr pāhia pa te toki tu uhake o alu ki uta. Pa te nofo pa ki te aia o pōulia pa te toki hau ko mea tawa tāena.
Okey kai ke pule ikita etai mi ohange koya iheni. Ikai koya be fefe ngai framole. Koeni o framole me koto pe nofo mo kai mo inu mala me katoa. Efefe atonga. Kapau o kupehe o kute framole me koto pe iko fefe lewa ete paanga ke fua ake ngai uni me akoya. Wee te mini kapau o kita pe o kute alu. Tere ta alata ka pauku ten alu kita ka nofo hato family hen kake whaampe e aonga a hono ohake ngai unimi e koni ke kau I he fifiri ki mua pa te whai tutu uni iyo kono whakamaa po opo mahino pe ia ngai mea e sayang e nofo he ku alu ia ngai mea e sayang e ku alu he ku nofo tana ki tu unga ia ngai mea ko ia ia pe te mini te te ki alu pe o ki mua o ki ai ai ange pe o pa o ku fala ta ki no fo te si e fo time lo lo pe ta e time lo lo pe o pa o e turi mai ki ta e ngai uhinga ke ke ka me pe e I ku ke ai ka fo ambe e aunga e fan ki I fata la no pe ni ki e fifil pe sa e ke te ki e va time lo lo ki tonga pe ko fe tu. Te upu pauangi pēke te ki nofo pēheni.

o fa wa tu fo ki i he nga he o ngongo e polo kalamani, e nga i whakamui mui taha pa mo nga i liliu, pe koe nga he whakadonu e nga he lao whaka immigration i. Koe whakamui mui taha koe, ai ma tau tau na ne tau ka vai e upe he, koe toi whewheka hangi koe ni e toka ngai e potungawa immigration i, ai nga he visa ke toi whewheka hangi, e ia i lewa e kau kōwia ki he ni iho e whahenga koe kia e nau visa whakataimi kōhi e hoko kau kōwia ka tenge nau tōle he tōunga koea o hano ngāhe kōwia i api domestic violence pe koe family violence. Pehe ka lawena ia e matau tau e taha nane pehe koe whewhekangi koe ne tō tōni whaka immigration i ke malu i e tupu whakau tōtu a nofo owa. O kunehanga e ia i he tae tokanga e pōtu ngā o immigration i o atu a e mawhai au tō lahiange ke whahinga au nā whai a e whamaha i api ke nau pule i. A nā o ngāhi hoa whatatau ki o ngā ko ni iri anō whakatatari with ke e ono. Nā e tokihanga e he Minister of Home Affairs e Tony Burke o whakaha a e ngāhi liliu i he system i whaka immigration i. Kau i e ngahi mea koe ni ahano analaiso pe a moho noa leai. Ai e una upeheu kune hanga o whakatupu a e hilifia pe a moe hohaa koe ni ke lahi anga hono pule i whakamalohi i he kinau tolo una whai e whakamahi i api ahona o ngai hoa. O i e ngahi tu unga kehe kehe neonga neke ke whakatau mua a e whewhekange a e tu utu unie a whekawake me kau nofo owa. Ka koe kono mo'ni ime ko wiku me ai toko lahianga e si tatau te fiti ke kakai fifini. Oku abuse ki nau tolu e domestic violence e hana o ngahi hoa takitaha. Aike he oku kau fuki heini a e system koe ni oku hange une hange eia o whakaivia a e kau fuahiva ke hoko hoko atu a e kau fuahia nondo ka fuahiva. Te hoko hoko atu e nau ngā hoi kovia a hana o ngā hihoa. Koe whakatotolo lahi taha eni ki he kakai, tatawai whitu ke kakai whiwhine hiki mai mwe kau refugee, kakai komiho whanga me pewhine kua whai i he whilawa i koe ni pia mwe nunua. Pea moe nunua tamaki o e domestic violence, pea moe family violence. Putatau ki ngahi whamatala koe ni o ku ngā ua kovi a kia e ki nau tolu koe a o nau pālohi a kia e si kakai fini e ngai uhinga ke ke. Koe ni ihi ko nau pehe, koe nau kei whakatatali ka nau visa Māori. Tā koe koe visa e the ever pea, pea tō mai koe ki a Australia ni. Pea nau toki pule i lewa e nau tolu ka pao lewa ke ke nau whai e mea ko nau whia mao te nau lawa o li pōti. Kawai ai mea koini, koe nau awe ai wahai koia a hona o ngahi hoa. Ai e kono lohe ki ipe ke tō mai ki a Seridiani pe nau ngau e puke nau tolu wahe pe whakamano mana. Ka nau rea ka mea li pōti ki nau tolu ke ti pōti ki nau tolu pe si longo i pe ai whahinga in ihi o hoko hoko te pe a hono ngahi kovia. Ko ngahi whakamoni o ku mau o ku pehe kutokolahi e si i kakai whiwhine o ku nau nofo mwe kakai ko nau ngahi oa o nau ngahi kovia ki nau tō. Pe te he mini iho ki ai mwe nau whānau kai ki hoko hoko tu pe a hono pule e ki nau tō e o nau ngahi oa. Pehe he ripoti koe ni o ku kauke e ngahi uni mea koe ni koe kakai whiwhine o ku o mai ki a Seridiani. Koe whakatata te apuhe koe o mai he visa ako pia ia i lewa e nau wā e hana o ngahi hoa i a Australian pia ko ki nau tōlu ia o ngahi hoa e ni ihi o ku nau ngā he kovia ki nau tōlu koe ni ihi ko kakai whiwhine o ku nau whi kumi hūwhanga i a Australian pia o ki kake nau ripoti a hana o ngahi kovia ki nau tōlu koe i koe nau hohaa nā whawhai ki hane kaunga kovi ki he e nau no fō he ku tauhi ki nau tōru e ho nau ngā hioa koin o nau ngā hi kovia ki nau tōru i he domestic violence piko e family violence. Iei pe mo e kakai whiwhine e ni ihi au palo me siang
e ai ai na visa mali pe fai ai o mai ta ko ko visa e de eva pe ia na glav ge ani nai pe ne pe o ku na tu pe ke na unga u e na unga hioa pe ave fa ave na dole va hai pe fa mana mana ka ba o te na ule e report ki na dole ke ti port pe ko me le va ho ko ku no fo e hi ai pe si fa hinga pe he o ngā au pe ka ave pa ngā ia kana fa e na dole e si o ki fa fini pe ni ai ngā u e ngai ke se ni o ku loi ai kakai, tātou si e koe kakai tangata koe ni, te kawa ki mai moe tu unga koe o e nau visa. Lohi a ki ai kakai fine ke nau tui o pehe koe visa Māori o ku osu whakahu, kakatu kohono moni o naia koe visa e de ewa pe. Pe hene pehe kufoki ki mea na ulawa ki ani nai, nau nofo taili hiri e pena wafai ku report ki nau tolu, kana fai pe ai me ko tu tu na te na unga ho a ke fai e ko no fa ma bo pa nga he tu ko ko ni ko fa hinga visa fa ka tai mi ko ni ai o ku pa lo hi ki ia e si ka kai fi fin e ni ka nga ko vi e ki na to lo ke to me si va ne ka ko visa fa ka tai mi pe ko la ve fo ko ka kai fi fin e ni ko me tu o pole nga ko na sa fa e me ko ni Pako nau whekuki moe, whaingataa koe ni, koe domestic violence. Pe teimene ihi, oku whakaikai a e nau ngahi totonu, whakae tangata, whakafoi tuitui, koe totonu ae tangata. Koe ui koe ngahi tūkua koe ni, oku nau ia e nau isa. Kona na laise mea koe ni, oku pehe e ripoti, whakangata ngata. E malawa ke tokanga e kina. Ai palani whakafonua koe ni ke whakangata ai domestic violence ki he hoi ki whawhine pe amoe whanau koe hui koe whenga tūkunga koe ni. Pene pia koe ai ai ho haa apito i he tūkunga uke ai mea i he taimini. Na pia whake minister koe ki he home affairs, Tony Burke, na le osu whakaha ki mua ai whangata koe palo palema koe ngāhi kovia i api pe amoe family violence. Pea, ok, whi maue ki whaia e li liu ia ki he system koe ni migration i ke whatoto o mwe wawe taha ko i ke whaha ngā o e whelawe i mwe whangataa koe ni. Mai pehe fuki e bē koe taha o e whangataa he ni. Wea si i kakai whiwhine ia, o kuka ke nao misi nao tolu ke he mo ni mea koe o kui ai e nao visa. Ko i he kulohi a ki nao tolu, tau pehe koe, koe visa Māori o ku rotonga whakatatari ki ai, ka taha kau koe visa e de ewa pe ia. Na pehelewa e Burke, Tony Burke, i he ngāhi whakatotolo, whakafonua koe ni, whakalukufua, whikaua ki pia moe hoa i ki whawhine koe ia, o e ogunau safa i he domestic violence, aia e pau ke whi mauai e ngai whamatara to tonu mo mooni ka tingi nau tolu ko ia o ke pe nau visa whataimi pe ke whai lewa e ngai ngaua ke ke ua e te hoko hoko ato hano lohe a ki ki nau tolu e nau ahi hoa. Ko e whakatata na ngaua ke Tony Burke ko e pe seti pe e ua ua o e kakai whi fine pehe ni o ku nau ilo i whakapapau i ai whahinga visa ko nau lotonga whakatatari ki ei. Kuia i kohono toi ona o koke na ulo i whakapapau. Pe koe mo oni e ngai whakamatala ko talanga ki na tingi nau tolu e na ngai hioa whekau aki me na ngai visa. Pe koe wha uloi pe. Na pe he whakamatala koe a Ton Burke o osi hoko e ume ea koe ni. Ai ni iyo e kakai whine ku na wiku o whoki koe uhi koe toki ilo i ake hano nohi a ki iki nau tolu. Pe ku hoko i hini whakaukau ai ngahi mea koe ni o whewheka i ngahi tutuoni whaka immigration ni ke te malohi ange a hivi pule pe moe whakangawao ai ngahi mali ke hana o ngahi hoa koe ni o kui ai pe na o ngahi pisa whakataimi. Kei ke kono whano no o li po te koe ni na e behe o tutuoni ke mahino ke pule anga koe ni o Albanese ke nau tari koe whahinga koe ni o ku ngahi kovia ki nau tolu e domestic violence. E ki hoko hoko i pe, ai nau whakalongo pe, te lia na tala ki nau tolu. Pe, ko e nau safa i pe, ki hono ngahi kovia ki nau tolu no whamana mana
i he polisi fo o ko ni pe o tonu ke fai lewa nga o ke whakalele i a palo pare ma ko ia. Ko e fotu o me report ko ni o to tonu ke te review a system mea ko ni whika waki ko ia pa mo ke nau tolu e kakai ma mahi e ngā hi kovia pe ke domestic violence. Ke whao pe mo ilo i fau pau i ha ngā hi tau mua pe ko ngā hi whakaukau ke veteki a ke palpare ma ko ni heku mooni bea e potongo immigration ni e whenga ke whakasi isi i no for over pe mo ngā hi palpare ma ko ia. Kau ka pau koe hono tūku ngā e, e kisi i kei whaingata e ai pe i hono ngā hi kovia o e kakai si whini ko ni kenau ngā ue pe whaau e nau wahe pe nau whakalongo pe te lia na tala ki nau tolu. I he uke ka hau, iai ai kulupu whakafonua o kuna utau kade i a palo palema koe ni ai kakaiti fine, e whai ai e nau ngahi whakatu utu ki hau reform o whakahu ke pureanga i hau nau ngahi tau kapo, ke whakalele i lewa i he ulua ki whainga maari ai ngahi liliu koe ni. O kutuku mai lewa e ngai kulupu koe ni una whai e whafafunga e mwe tau kade i kakai o kuna o fuesia ai whangataa koe ni. Ai whika telefoni ki whetu takenga ki nau tolo o kuna o kau i hono abuse po anau ngahi kovia koe ni. E he i hono ngahi hoa. Ke hui ke tokoni ke he ngahi review po ngahi whakatu utu o kuna o whao ke whaho ke pule a ngā. Ke whaile waha ngāwe ke ai. O ingai koe kakai whewhine at atape. Okto iai pehepa mwe mātoa tangata o kuna o kau. I he ngāo he kovia ki nāu tōru i he nāu ngāhi hoa. Ake, i tau ule pahe kai tō ki hoko atu a ngāhi whamatāra i tawhau koe ni i he uke ka hau. Ka māko tawa o mai ke ngata anga o tau polo kalama koe ia o e ahani whakatawa ngai pēnā o ngō lerei atu. Pia mō e whatawa pē ke mōma o weekend lerei. Mō e whakahawe ke mō te mea mai he taim te tau ke he uka au e polo kalama. Ui, ai whangwhango whenini te. Ka mō mea, o sai whaiwa.

koje je volo voliti go na tu batiko na domu ni vupu, poslednju vupu. Rasadovite tu na kjenan dao. Ne? Ena nona dovuto koje ni sa kawali na kakirina, kjenbali, indua esenga ni se vandji taro, ne zavano imbali mbali ni mbulongo. Aya ula kotiko ibe. Aya ula kuma ibe. Na zavu zaka batiko ike. Bala tini mwaka teki biya ngatiko na mbulo. Usenga ni kuni arotiko na inaki ni mbulongo. Ne zavu toko sa kawali, minungu mbuno, kawali na nungu zaka zaka. Kawali na nungu tiko. Bala tini usenga ni kilatiko, si ula kotiko ibe. Usini kilati kuna nama saramanda na yaga ni nungu bunu tiko iburumuru. Eno ruku ni mata ni singongo. Ya saa vosa ndina, eza buti tiko na vosa ndina. Eno ruku ni mata ni singongo. Ona mbuno, ona zaga zaga bako kowa. Ona sangana na musa sangana. Ena ronio leza ikati. Kalako sesi voli. Kasenga tiko ni kila. Sivaka ndita karao. Olako tiko ibe. Olako maibi, zaba zaka betuiki. Ena zaba ibi ni ila olako. Naranyo langata tiko yu nasebea, sakawali, sakawali, sakawali na nungu mbula, sakawali na nungu mbuno, sakawali na zaka zaka kizengo. Ena hazi ibi, ena hazi ibi. Zaba na kene inaki, zaba na kene inaki. Angeta rongo kwe. Sange bandita kwe na wasitulu. Ni savangu na kakedra. Savangu na kakedra. Na tombo roko indona ya bule ni mbulongo. Asa iku ena ngauna. Do sarangana durwis. Ni tostosango. Na kena bulidhi na ngauna. Kena kilai na ngauna. Kena vandita ki na ngauna. Nyoko indona ndur. It's a pillar of life. Tiba kwa ya. Dona kamimbi na ngauna. Angadhubu tokwa. Ena vii nraki kethi ni mpula. Eva ngauna tigitia dana. Na nraki kethi ngauna. A time for every season. Na nraki matamata. Shulevi kethi ni dona ngauna. Nraki kata kata maingo. September sandabakila maina spring. Malaka maina nraki sa listela maina katikata saote ina matamata. Isule wiki nandone waswasi ni ngauna. Ina uti na katakata ungo, ina listela maina matamata. Vati kune waswasi ni nanda ngauna nandone ambaki. Summer, spring, autumn, winter. Ange duwiritu. Yoko kete na vane waswasi ya. Vati kune waswasi ni ngauna. A season, a time for everything, for every purpose. Tignerua, ena na wasitulu, dogunao. Singa mo sudukina, kaloko mo sudukina. Kaloko talaga mo sa mati kina. Angouna ni sudu, angouna ni mati. Kama sa teo kwa eroni mbikini kia. Dua, kwa ngouna. Kani karua, kwa mati. There's two big pillars in life. Ngauna, time. Kene karua, umate. Iko nga yombule iko, ena tan rua ni rua na durubesi ni mbulong. Sangi otiko iko, mene singo sudu kina. Salewa iko otiko na ngauna. Meza mene singo nrumu kina. San rumu talike ane nombate. Iko na tan rua ni ngauna ya, tan rua ni mbulong. Sangi opaka ya yangu mbule iko ena buruburongo. Gabuto chiko kwe under the sun. Na mbulu na rugu ni mati ni singo. Sando na watutule usaha gabuto chiko kwe. Na rugu ni mati ni singo. Na huku. Sena na wandikewa na mbula. Kwe tala nojo. Erua chiko na turanga. Rau vose chiko na ndogu nao. Kwe tuwa chiko ni tala noa. Vi otha. Tuwa chiko na vi vakasama na viutu ni vakasama. Na lomo ni talono. Kanreta mwena non rambulo atamatabuku. Nara mei vosa tigo vikenda. Na tanrua ni runa ndurulivu. Sangitungu nukwa.

0: Eu sana te vanda tale to manda weekend ay na mata kabina ni ko ni yan ni mata bina mai na turanga marama derbo ngene le ke ke munina lalai oni saba ka to dali ngati ko mai na mata kabina ka ni ko anda ba bina ba le bu ni da sa ronga do titi ko na ndai banga ba yalo na mata kabina ni ko mai bua na turanga tal tala ben gravi na mata kabina ni ko tal tala sa ni nei balu ya anda ba bina ka tal tinga ki na ni na singa tala ngani ko e maro ta ti ko ki na na na singa ni sudu na turanga nei tal tala ben gravi era mataka vina ka ende dai and then happy birthday ke muni tal tala era mataka vina ni kwa ba mbo ti kuna mata ti muni ndo mi vite serne a ni wili tale ti nga kina ni na kalu nga ta ni nga ni mbula nga nga ni mbula kuku ti ko mbula buwai era bu ni ben gravi ni ben gravi ti ko kina era ngono vina ka ongo era mataka vina ni kwa ya be ke muni to do sarna se ke sia mati ko mai era bola mata era mataka vina ni kwa se oni sia mati kumaina biyo libu libu nipi nga rabi yungo ni ndo mwibi TSR ni na radio 2 triple FM 98.5 ndo mwibi nga rabi tiko ni kina bikianda ada bisi nga baru wai tau dako bang boti ni totok tiko na ibang ga baka yalo na mataka bina ni kuwa masulak kita tinga na de lola ko na singa ni kuwa kena bisi nga satu e matanda kanda sa ndua bata tiko kina ka bang boti ni da sa ndi terana na de bota bota na mataka bina ka ende ndai ya na mataka bina ni kuwa nga bikin ni totok sar na matua ni ndo siya mati kumai na be baru wai tau dako sar ando na nama kiti kumai kina usabaka yan rabang boleh bikin ni enam mata kavi nak enda indai abang boti ni tetok tiko nam bola tetok tiko nam baka dengu enam nuwa zabanga o bengkarabi tiko kina si o tiko kina enam mata kavi nak enda indai kau si amati ko mai enam biu libu libu ni bengkarabi ongo ni domo ibiti serne enam radio 2 triple FM 98.5 Wakina beke muni na singa yanda tiko maina mwadhi ena mataka vina gani kuwa. Oni singa indola wale stiko, sin dola ritio tiko. Ndambe tiko ngore na loma ni nomuni living rooms ena loma ni nomuni vali ni kuro. Mbeka oni ndambe tiko kina. Abaro rongo tiko mai, siyama tiko mai. Sabaha yanda tiko yanina ndomo iviti beke muni toto kusara. Ena mataka vina ka enda indai. Beke muni na siyama tiko mai na evola mata vina kusara baka lepa nando na nama ki tiko mai. Ena vivakara waito dhoko. Bang boti ni na totoka tiko na vinga ravi na singa vinaka ni kuwa ka rong vinaka tali tiko ngaya ni na vinga ravi na nando to wale ni wale siyongo ni ndomo iviti eserne na tau ni levungo o Burwood na mataka vinaka and then die. Ya, weke muni toto kasara na lube viti o ni singa ni sangara vita viti ko sauti ko baka mataka lelai nda baka muni binaka ni sa vesa unan raki a vesa unan raki me baka ngasa tukuna tiko na nanda itala tala venga ravi ena mataka binani kuwa ni sa vesa utiko nan raki ena ngauna enda sa lako tiko kina ongo a bulaka ni nda mai baka dabar tiko na bulo ongo na bulo sevi temba enda na kalawata tiko ya ni endo na bulo bo sa tuwe matanda enda baka muni binaka tiko buwana klo ena buku ni nona maro tiko na nanda bulan na nanda ilako lako kena vei tavi ndu ndu enda baka itavi taki kenta kina ena vei singa todo kasara kanda baka rao mai baka dabar tiko kina na ikadhiwa ni bulo ongo menda sa kalawada yani na ikatini ni bula ka baka mbote tiko na ndomo iviti eserne ninda na Edo pa todo ko yani na yoti yoti ni bula o yana katin karo ni bula o yana bulo December kasa koto ongo e matanda e na bukuni lako lako mbalabu mena January me edo pa tiko mena kadio ni singa enda saba dio ni bula enda saba karo baka da barongo kata na ngole pa tiko yani kasema tiko yani menda edo pa sara na yoti yoti ni bula ni ruo na undolu rosa ka vulkano saba kano ni vina tiko yani nando mi biti eserne e na bai pesa ni koro da banga o binga rabi tiko kina Bangun ini bina tiga ini, bagai anda tiga ini baik kamu ni, anak mata kami nahan ikhwa. Kebahan baut ini dan anda umu, bina nombi tiga anak masuk, anak bingau nak kelasar, anak buku ni nanda tiko, anak benua bulan yanggo. Ya, sabar kaya anda tiga ini baik kamu ni tuh kelasar, anak mata kami nahan ikhwa. Total bahanda ini yang bina kaya anak mata kami nahan ikhwa, dua yang bina kaya main nambua, anti ciu balbatu, tertala ni masota, anak bina kaya welcome back, eh, bahan baut ini tuh tak nang ngolong-ngoli kena dan dua ngole kina ni ndo ya do bulata tal tiko mai na bunu le bongo serne sa ba kaya ndra ba kam bulata tiko yani a be ke mundo a tal tal bal batu radi ni sera a chimai mamada a ba ka kina be a sena lendua era mataka vina ka ni kwa a eseta talanga eseta vina ksar ba le bunu be se ma titiko na ngol ngole kana dai na mataka vina ka ni dai sa welcome you back to Serne and a mata finaka and they die. Yeah, the talmana we can than a serva kuspeli, mendanana numito kina and a bukunia and a bukuni bengarabi and the sana bengarabi tikukina and a mata finaka and they die. We came in a marota tikuna nomini sing any sudu, taltala j, Saini na ivalu, ena mataka vinahani kuwa. Happy birthday, weke muni. Wakamboti ni ndana lakisota tiko ena ena kabi, ena kena maro takitiko na nomuni singa langi-langi ndai ndai, dabaka na nomati kina. Dotale na mbaki bo, na mbaki vinaka, na mbaki bo buwai. Dinona vee maro itiko maina kalo, kanda na laki maro takabata tiko ya nike ke muni, ena kabi ni kuwa. Weke muni talanga na maro takatiko na nomuni singa ni sudhu. Na ueni, nomuni maro takatiko na singa ni sudhu, ena mataka vinahani kuwa. Wakamini vinaka baka lebu, ndana le isota kede talti ngayani, ena kavi lens veil na vuno ena laki baga edor kina na kena maruta kina nomuni singa ni sudu ni oni sa edo ba mai na baki wal sa buli ni nomuni bula ena singa binaka ende dai na weni me bakalunga te community kona kalo ena mataka binaka ende dai bekem ni talanga na maruta ti kona singa ni sudu na singa ende dai kena na kena bula to do hongo me na matai ni September me adha ti ko mai na karosa ka bul kaono ende dai. Happy birthday, happy belated birthday. We came on it to Sara, my nando my viti serne. Iana serongo, menonda talamanda, and mataka, vinaka, and then die.
1: Having a conversation, and you can see that already happening right here. The bot said, hide me, and said, what do you actually want to use me for? And it gives me a few choices, or it can.

E te kanga ngoe vida nei tuku tuku mena ka rewa ki ani iwe ki anda se dhawa en a reada tiko. En a reasa ni koro en dhawa kai tuku tuku kina. Kena mata inga o ya na kena launch teki tiko en dua na sasanga en a buku ni Rakavi, Veranal Venda, we are in a launch tiko na Nationwide Rugby Plus Academy. Bakay dhurtiko na na Vesureti Ongo e na buku nindua na Sydney Harbour Cruise. Kana bakay dhurtiko e na bula Okotoba, we are na ikatini ni Singa, ni Okotoba, runondoluru sanga bulka ono. Tika butiko na Cruise Ongo, may na ono kina tini, kakena idhuru-dhuru tiko en duanan rau lima sangabulu. Na bibaka marutek tiko en na kruzongo na wonga ki Nasi Riba. Na kakana ki nangunu en na bakarutek tiko sen en na loma ni kruzo ya. Sen atiko nga ni mbiu tiko mai ni nabulia sen na bakarutaki wiki muni. Ya, na guest speaker en na kruzo ya. En a buku ni kena launch taki na Nationwide Rugby Plus Academy. Kena bulangi ndokai tiko, wera na tamata kilai en andau, wera na andau gito, na tamata kilai en gito. Oya o Mr. Adura Nyungila, Mr. Randike Sambo, Ilibasi Tambua, Waisile Serevi, Joe Ndakuitonga, ke Manoa Thompson. Go era na bulangi tiko e na buku ni krusongo e na bakai vertiko e na katini ni Okotoba ni ruana undolu rosa na vulkaono e na kena launch teki tiko nga Nationwide Rugby Plus Academy bakai vertiko na krusongo e na katini ni Okotoba ye lem sar na ka e na adu tiko e na katini ni Okotoba me baka nga e na sakilao titiko ni dana maro takatali tiko nga na tu bakai koe ni nanda banu mai viti e na beyase ni koro e serne beyase ni koro e Australia e na katini ni singa ni bula Okotoba e na runundolo rosa nga bulu kaono ye na serongo e nanda talimanda e na mataka vinaka indi indai

Ia na bukan di serai aku sana mereka mahu tetiki na ibe kian dah, nama tak kabin nak kian deh dah. Bila aku sarawak lewu na nomu ni ya, baka tunda lingat tiku maya nama tak kabin ani kuah. Beki mni na siamat tiku maya na ibala mata. Beki mni talangan na siamat tiku maya na biar lebih lebih ni bengkar abiyong go. Di radio 2 FM 98.5 na mata kabin nak kian kuah. Baka kabin nak talangan na Liverpool City Church na kian na toko ni tiku na nondang awak na bina kongo. Tal-tal sa ini na ibalu bina talangan baka lewu. Na nomu ni beba kan iba kayalo. Kamasulah kita letih ngana nanti hilang lako ena singa ni mataka. Ya, na Fiji day satu onggo matanda ena mbula enda sa baka nang mata tiyo kina onggo. Baka rauti ko may kina ena buku ni nonda na marota kapata tiko na singa langi-langi, singa bimbi onggo ena nona tuba kay koya. Na nanda baka nanuma kina kena tuba kay koya na nanda pa nulomani may biti. Kaya na ikatini kena ikatini kandua ni singa ni bula o kotoba. Bikin tu Liverpool and Woodward Park, and apa kaya dor tikina. Bikin mendo mai Merrittville, and atin karua Edison Road and Merrittville. Ni gaya rong reda tikonga, and buku ni Merrittville ningiringiri ani Bay Grace, and buku ni nomu binakata mendo na nomu bakatun loas ya na stall ni bolita ki kakana ngirgire ani na sepa pa ndua ba lima ba walu dua tolu bitu na kena itu tuku baka matata di kena maruta ki na singa lengi lang yonggo ene katini ni singa ni bulo oktoba ronon dolu rosa nga bulu kaono ya usai ave ke meda pa na madha katumai menta na gai ve na numiti ko ena masu kanta na gai vero godin domo tali tiku kina ugo nga veniana na nomuni ndau ni vengarabi ena domo iviti esterne.